Les you fonga mali lena I reached park a matato time mile was from le fani minute o Natalia olle tasi e se sala pa no no na tu ina mai ele le fiona ya afa anai anai afa anai o le se statement bole mau siti seni mo Samoa Pacifica chastes ile tu malo wai ia o le tamali ile o maiava yulai toma o se talafa anua noa le maliu maiava yulai toma Blakelock o se tamali I ua lawi loa ma ua afu le tautua ai tau malele le tautua matavela fa apea ma le tautua tua vai sa avea masui o Samoa tonu o malo au fatasi I New Yorka sa taufia avea ma le ulua I komisina o sulfainga o Samoa ai le ngata ilea o ia o se loia Samoa wa mato le maua se avanoa e awai tue sauninga maiawa yulai wa langase leo o na olangona mafatia man faa noa noa ma e tatau maono mea on faa leo mato mo mo o ngalofa mole ni ta maa lii ilonga o le atunuu O mai awa o se tangata e tari tonu li fai o le ami o tonu ma le pui pui au ai ata tau wha tangata. O se tama maa li I sa ngalue le leoa ma ngalue puno wai ina ia ausia tu langa tutusa mo tangata uma. E ta ua le fale o ina o ia tali tonunga a e sili ona ta ua le fai o se tino o ia tali tonunga. Sa matua wha ta ua ina ia te ia le pui pui au le tamalianga o le tangata soifua. Ile avea o mai awa I ulai ma fai lau tusi o le malo sa I malanga fatasi ma le pale mia ya honorable koloni va ai ni usila ina watu ina mai le fai unga le privy council I ngilani sa fai ai se fai unga e ave ai tangata Samoa sa fananau I le vao le tasi iwa lua fa I le tasi iwa fa iwa ma sisi seni ni usila fa apea malatu suli I le feilo inga va ai ma le pale mio ni usila sa fai leo e honorable koloni va ai le talia ina le malo Samoa o le fai unga Peitai. Sante en el palimia ya Honorable Robert Muldoon le fai unga le famasinonga pito mawalunga ni sila o ina salangona I maiawa yulai le sese o le fai unga le malo ni sila sa I ina tua ia le toatele o le atunuu le palimia ya koloni va ai a o le moli maulea maiawa yulai ya te au ma o ina tonu sa toto ai le fatu ya maiawa yulai ia faa waulo na finau e te ena Ngai o inga sesea Muldoon o maiawa yulai o se tasi o tangata sinia o tangata whaingaluenga le malo Samoa sa langolango ina le mau sitiseni New Zealand mo Samoa sa le whaingo fie o na ole tele o manatu wha vai vai loto sa wha apea mai e le ai se mea ma whai o avea matu la fono po le wha apea mai o le mata upu tau loto I falea New Zealand ma le isi manatu e wha apea so ia le sasa o le manu wa mate E to a telefoni nisi sa whaapea mai. E whaapea fea ona outou whaatali tonu tangata, tātou tangata I se tūlanga e le mawhai ona toi fuli. Ae peitai sa langolango ina pē mai awa yulai le mau siti seni. Sa ia langolango ina fo I le ngayo inga sa whaatino e mai awa vizekota pēteru tu ia pua le toa ma leota itu au ale. O lato uia sa ngalulue I sa moa mai le tau sa ngai luafe. Sa awai mai awa yulai au kilani I le luafe lua siufulu malfa mo le fofonga ina o talo sanga I lumor komiti faa palemene a New Zealand ma sa faa leo lona langolango ina o le faa lea o ngaino le tula pono a New Zealand ta si iwa valulua sa ave ese a ya ya tatau a tangata sa moa mole si tiseni New Zealand. E le whaangalo ina foi le langolango ma losi a lua manuvae katalaina sapolu I lea faa moe moe. O le langolango ina e mai awa yulai uni tau mwhainga le matu faa labos butonga e le mwhai ona matu tauia a wasa matua langona le taua tele o lona langolango o lana tua lalo a e maise lona tatalaina o avanoa matu te faa lawilo ai le mau I le antu Pasifika faa pea tūlanga faa vao malo. Sa ia ngalue le leoa, ma lona taitolunga ua mausali. Ona o ia mafua anga uma, e fia faa
leo I nei Pacific Justice ma loo whaatau vaa le mātou whaafetai tele o na olona langolanga sua I le mātou tau mawhainga. Sa avea mai awa I ulai o se whaamalo si au tāua ma sa ia au mai a le loto tele e tafi e se ai le fiu ngofie a ia mātou whinau e au noa ma se whaavai vai. Sa mai tauina le tūlanga to e sea olona soifua māloloina. As I a town failava, if Ali lona lango lango mausali, ilona awai mai, a wale faa moe moe, mo tangata nuu, o Samoa faa fetai te lava, e momori atu mo moonga alofa, mo le tausia lii, le faletua ya June, July toma, male ainga poto poto, faa peale malo Samoa, ile nei taimi faa noa noa, ile ngalo le tautua mataina, male leoa, ile faanga loina lona fina wina o le ami o tonu o le tatalo ia faa maise le atua I le ainga faa wau wau ia maua le filemu mai le atua soifua anai atha anai mau si tiseni mo Samoa ma le Pacific Justice ia le na o se ia o outou si la fia uma le neita ma li I o le atinu o yulai mai awa I ulai toma ia o le na ua faamana vaina ana ngā luenga

0: Talofa Samoa, watali ea fi sili mo se fia maua o se tupi, mo se TV la po, falawe lawe a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a ia inga, fo ia fa fita uli. Simple, faingo fie mea uma. Maliu mai loa, ile Onopi, numera lima, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu o o o. Tolu valu tasi valu tolu o o o. Liz, fia apalai sa ulongi, faiai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Ia sa moa tatu bokalamil na, afa mua mua na ili nei aso o ili tale lua ia taunu umaifoi ia leo fengar winga ia faawawita faawawatuai ia seipa ia fo ili fa ili afia finei ia taiminei ia singangana fo iwa le tau tamali sa mua leo faafonga mai ia malu avi uto finangalo tata uto e feilua ifoi ili tae awo se fulu maletasi se ia pa ia fo ile tasi kisa ngalu bao tapu salaya manuia lava fa sa usanga ili nei fo yaso soifua.

0: Ole tato teimi leo to lima minute o na tale o le tolu, to lima minute o na tale o le tolu. Ya, o se wadivali lavo le tato tautua ma le tato pokalame pe o na silafia, tale faa o na faa mai ale o le tato tautua. Ole ma faa so atu ma le afionga fatua ya Victoria. Ono me o lo tutupu, o le atutupu, sa atutupu, ele ngati si o tato tunu isamo, e faa pia fo ia. Ia le nei atunu o lo tato wa mawai I Australia, ia fa pea I si atunu o le lalulangi pe on tau silafia ma tato iloa, le vivesi o lo iai nei I le va o atunu o titele o le lalulangi pe on iai. O lea ele I mamau atu lavoa le ana fana ma iai le loketi po le po se vaenga fo o mea tau a sainga. Le ana saupa ui I tono le sami a lalinga ole ole Vasa Pacifica na saupa u yaile me taulia ai ole fo ivanga o chele na fale tonu ai ia manatu ni sio chai chai o atunu ol Pacifica pe nei America o oi pe nei Australia o lo che Australia tu sai mal tu langa le na fai sainga e tu sai mal me taulia na mai le na fanga mai la to loketi I tono le Vasa Pacifica. Io ia lava tūlanga. O tūlanga e tau lava ana tātou no fauta iai pe ono o whai atu. E tātou, ele tātou tiri iloa. E tupu lava so se atunu. Tātou tiri iloa fwoi po atai me tupu e a tātou. E tau lava ana tātou iloa. O mea ne o tupu e le mawhai ona le o mai. E le mawhai ona le o mai a tātou. Pe a whai e tupu. Ia tātou no fauta iai, ma tātou iloa tūlanga o iai le lalulangi I nevai taimi. Ua siri atu le mālama lama o tangata le nevai taimi. Nā I lo mālama lama o nisi lava. Nā le pau lava o le tangata, pau lava le mawhai o na siri atu lo na mālama lama o na poto. Nā le tātou ri whaola, nā ole atua e tātou sila fia me oma. A o nisi lava. O le lalulangi, ia ele ai ele siri atu lato ata mai lo le ata mai ma le poto o le tatu atua lo tatu tapua ia ima tatu tatonu iai ia e ui lavo I lea ia tatu tau faitatalo pea I nei mawhai o na nofu maua le tato file mo I le atunu o ma le atunu o nei Victoria nei le tae aono utanga hotuai fo I a saulunga lo penga tufai langi ele mo lia o se ungari I mai a Melpone, ma se tamai tai to tasi I Sydney, aore te le I aole, o me meo aisa ma meo trucks e mau I tono o container. Ole tūlanga nei ei, e matau tia, e matau tia meo te tupu mai. Aore container lean sau luafe malfae po le asa, po luafe lufufaa na sau container le tono o staria. Alea lau o maua. Ia le tele o uka ngā mai tono o container lea. Nā o whalau whasa hina la. E matau tia, ai mau mai, ia. O tau solo mōwho I whawhine, ena whai ili mele. O le whawhine to tasi I Sydney ma le unga alii. O le tamā roma le whine mai mele pone na la o tau fia ne leo leo. Ia I la tau nei. O fia la la ave I ai nei mea. Lele o ngana la tau whai ai ia mea.
1: E whakam.
0: A leo tau fia ma o mau. Ia. A whai ia le whasalanga o le se fulu po lus fulu tau sanga I le whatpui pui. Lele o ngana la iona la tau whai ai ia mea. I le isi au nga. Lele la o nei nofu whatpui pui a ewe la tau whala ufa sahaina ia awe tatia wa la o mau e ali malu al malo. Tūlanga nai, e whainga tā tele tātou wa ai tūlanga ma mea o loo tupu mai nei vai teimi. Ore so I whuanga o tātou iai.
1: Ia, po I e sawea, o ulaka tā laku fut. Ai lama o ni sā pāpeaka I ka o Sydney I asola I me I o whala o whasa inga ma mea o drugs o Sydney. A lebo vai ako, o mea ba nevo pe wa wali ai mai lunga. Ko kele ka ka nga mai me pongi I mai ka I kama I e ma whinge fo. O le o wa wai me I o drugs ma me o.
0: Pa wale me silino u. Fifia ya uye le stitchy le tatu le nofo ya.
1: Yeah.
0: O ti nofo mm. ile uye ini me fape na tonu nei.
1: Yeah.
0: O le tulanga le o le ala nofo ya tu le vahenga fo yo me o Kangs.
1: Yeah. Mm.
0: Yeah, o le o Victoria i Melbourne ma Sydney, New Sydney. South Wales.
1: Yeah. Mm.
0: O stitchy o matua ma losi ya le mea le o le kengi.
1: Mm.
0: Tulanga le o kengi fai. Le fo I tatu te ilo ai le whalavu lavelen tupu talua nei fo I ili alu Samoa le. O nga o lato Samoa le tono o kene le ta o le coconut.
1: Pa me o Samoa umanga iei ma me o Islander. Pere o lape I mangisi Island. O kei lofa ngai iei o konga ngai iei kong.
0: Tau tia me o tupu. E wha noa noa I lava le mafafau ona. Tatu mai nei tatu te saidi malo.
1: Mm.
0: Tatu mai nei sa ilise manuia mo tatu ainga. Ia a leua o na aafia tatu whanau. Ma tau walo ma whanau I tū langa whape nei. Ole fesiri lawa la. O feme amata mai lawa la tamama tina. O ila uana e te taona nofo uta ia I le mea I halu ia I le tamama le teine. Ina I mwha ona lasi la fia le lei.
1: O le a fo inea, ngō whaitawa I lunga leo pringa tawailangi. Nā tā whai le, o le kangaka le, o le e whamai e mā nganga, o whainga le, pe mwhainga nga, a mai ngai ka mai ki e le, ko o lua le nga, mwhanga. Ai o sako e le ska mālo. O lai me la mai e whainga, ko o i o, e kuli la whasalang. Ia e oso mai lo le si, some other people, o whainga I lale misa. But, Savea, I believe, you know, ngai loa la vai, ele aingo ke ofu ele I loa la aingan me nga la inga o inga, you know, because ole ngā o mai mo meo pingi passport, false le ngā mai e. So, yeah, if I may la, aingo fasiri e kama loa, kama o, not the kama le ngā whanga, ale kama o lesi, ne, ne. Ngā whanga o whanang lungo e ala interview I lungo me. Ai whan mai kama aloa. E ngā kere iloanga. Ngā kere iloanga. Ai whan mai e o e ngā impisili e pofeo. I ai whan mai e vai la kengi. Nā kengi. A le oso I vola o le skanga kareng whai whan mai. Kio fawoi. Ngā mai le iloa. You know, it's gotta be.
0: Yeah.
1: You know, I ma meo le kupe. I ne, I ma meo.
0: E le ai ase me le iloa.
1: Yeah.
0: E ilo umala we tātou me tupu. Matalia fu e tau ana fu e se tala e pungi a I a wane I a ni masalmea. Ai I la ta ita lava wa ai o tangata, tangata ola ma tangata soifua. E ilo re lei lava.
1: Yeah.
0: Ai fisiri la, o fe mesa fa e ngaru ngai lona tali. Lua, o amea lua tumalona tali ilfale. Tolu, o la asana wa ai I se suinga o yei lona tali. Mai me masani aia. Wa e lemba fai ona le ai se swinga, pea fai e yeini me o tutupu. Ile se ngate lea. Ia o le tamtiti le lesa, fa pena fai ngā luenga le farta avale lea. O ai ele ingo le farta avale na sa I ngai. Ia. O I nai tau nei loa.
1: Ia,
0: ia. Ia ai.
1: O le se fai mea, I mean, o kere o fa peo, o ki fai a kolo, in any other way you can mean o aulang o fake sa ko oi pe ngai is e kulila o feku o ni melang fo so maile si kanka fa me ke fa mai el o le aso ma fa fa o pe o so a kali I po so feku listen you know e a feeling on a fa I ngai ko ke fa mai o blaming a ma ko feku I blame them in one way. Because they must know for some reason, you know, why for me feel like I can't ka it, I can't. Nga o ka mai ki e le fa ele I oe In fact, they knew. They knew what they were going to do. Nga ola ve koe fasioki desi tulou lava. Les Samoa, you know. They knew they were going for a kill, you know. O fako lala me la koe mai. Fako e pepe se kule lako fasalanga ia. They, you know, they deserve. Fika langa de o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Or polaso wa fofo so come off a well, you know. They deserve what's coming to them.
0: Or tulanga na pione yai e fa nga chala vole tulanga pione on ole wata to yai ne tulanga vona le wa to see the limo, Lishilis.
1: Yeah,
0: file to Langana. Yeah, I pay a no fire truly. We live on a town I loan name to our poor to the mic. Yeah, oh, to Langa Pena. Fingatatil Yatato, your neighbor chamber so far or tattoo yai. Ile to Langa or so formally, no fire to Mamma Genai. Malom fa nau tono aina e ilo de leia le me alu il tamtiti e ilo fo il taime ma na va tol tamtiti ma taime tono ol fa e ilo fo il taime alu esel tamtiti e ilo fo il taime ma le fa il tongi il tamtiti a o me umai e ilo ai
1: la o me nga ning sa umai lungo le ping fa la nga e lin ko kong o fe ka ba ning e fe o ai ai a ko kong ka ka sa mo e le se put it, you know, for an example, $2.50 an hour, you know, It's so much.
0: Yeah, all tulanga na wae a tatu no fune tatu a fa mai fa matalanga yo sa wa. All chile yo fa matalanga yo sa wa. Tatu chile lo po fe le sa o matu no pena. A po kala me ai tatu te va va ai pe ona a mai ni sil chile fa matalanga. Umal mele na tupu I Vietnam ai ai li sia tunu e tu e o itam e no fai. Yeah, or yeah, if we reach port Indonesia, po se me fa penan tu eo ye chama o ina eo ya ina on to tamilo mo ye ese tele te masanga na tu
1: o ina na ning mo wa ya e de o ngai pu e ba ai o ye
0: yeah ina ya o tu langa pe ona ta ta le no am fa so ye ese le tau o nei me tu pu mai o tau ya ta to ye ta to I lo ai tatau ang tatou whaichechi mea umalavu ai maise o tatou to walo mo whanau ia inei mai mau soifua inei tū langa pio na iei
1: ia mo mea ia o whana a whapea there's always erkanga kai kongui koe kaua because o leeng whai mai mea umai inga o ai kamai inga oi pōrewa the police knew you know so there's an inside contact le e kong ya po ala bang la ko me fai le